0: Macha kuni barando ginget kya udadi. Yang kiching a peak oyen kibin dak pesa 210,000 ak pugusin over 400,000. *292#. *292#. Tache family, good morning. Yes.
1: Yamuna Susi.
0: Ajama gay.
1: Lang sa taas na nuri sa akin, sa mga bago na pala.
0: Labate big mood?
1: Na men, mabitara bro, ito chao nyo na ginawa rigil na tumi yung gora bari ato, wey, chepuri yung chep chaba sa chao nyo yung gusto tere, aga wewe rong gora yin, kung kono yin, yin kap chepo ang gora, tang masya pik tukul lunye.
0: Le, ne tukul?
1: O, lunye ni gara gata, siya ta ta cha sa me amato, amma giri mufe nu teri yun lewa, miki tira yun eto, lami sa chao suri taba lus kongo yin no.
0: Kongo misung dadi, ta cha family wu? Yes.
2: Yamule.
0: Bye bye.
2: Nang manya na natin. Tamjio.
0: Nga niyo.
2: Ipseswa.
0: Labante ugongo ipseswa karibu.
2: Na mene ukwata nyinta kile langat.
0: Yes.
2: Awa nyo nondon langat.
0: Yes.
2: Awa nyo langat pili.
0: Yes.
2: Awa nyo ukwata ni langat.
0: Yes.
2: Agaganda diba rin mchabe ten jamji.
0: Gongo misi katua ni mchabe. Tache femelo, good morning.
3: Tache femelo.
0: Bili mo nenga kimura kapche shwala.
3: Awa mi langirwa ni ya muna tu tenyo.
0: Karibu sana.
3: Gongo ya kabisa. Iye mawe ruito sere chena. Ile chamta na vita jinye.
0: Gongo ya kabisa.
3: E na men chorwe nyumigo enga set pak sarindana basi nye nyona.
0: Yes.
3: Aga nyon jorwe nyon tubayo wiri tapka kiri tiga karwe tapka tiga bucere le guruan ya kiusia tuge te le guruan ya gine.
0: Yes.
3: Aga nyon mi be ngap se tap kwal da endiri tap me jana pap choro tuli susi.
0: Yes.
3: Otkwa na apjes kao siro yang amure italo nge jaka kaya filmo yang amere apjo salama mi le guruan.
0: Kungke mising baba nyon tache femelo, good morning.
4: Tache samalo.
0: Bye bye baba, iya mune.
4: Aja mege Richard kiri suru me ta.
0: Karibu sana Richard. Bye bye studio.
4: Ena nange tay bichu sam gusge gap jabram.
0: Yes.
4: Akyan nangat ese gusge aktualitya te machani mingi. O le ni gunge te tul aga nange te yo se yunang na le gunge to chai.
0: Kongoi.
4: Kongoi.
0: Kongoi mi siri chat sururu ta che femelo.
5: Ta che femelo.
0: Yes.
5: Emu agzana.
0: Bye bye. Tache femelo, good morning.
6: Tache femelo, Susi.
0: Arab Korir.
6: Arab Korir, Gafi, Divi, Nala, Baten, Bichu, Five.
0: Yes.
6: China, Gembu, Lena, Tomar, Gira, Mwagi.
0: Yes.
6: Kela, Goita, Rosalino, Suet, Kiosi, Arab, Kulumbene.
0: Agunga, Missing, Arab Korir. Agunga, Missing. Tache femelo, good morning.
7: Tache femelo.
0: Hello.
7: Lena, Tomar, Gira.
0: Karibu, Sana, Lena.
7: Na main gori gafi inti dhan suji tanda gafi inti re.
0: Yes.
7: Jumir maga inti masas kira mo aga.
0: Yes.
7: Yes ila magi dao kwa sila ganyan ila tila longi terle na tomar gariya.
0: Konga misung baba nyon. Tu magi ra lungu anuwe diak pesa. Ano mo maki ni ghe pesa chu? Ucho mo ange che ingo rambi chu. Pigo eng. Pukusit number 2 ak pukusit number 5. Pukusit nega yat go zero. Ako te moa inti sani te moa inti ingi ni ghe pesa. Temoa yote bukusit, temoa ijengi nige pesa. *292#. Bukusit number 2, ak bukusit number 5. Omara kunye niki wanyo kunige ziru. He? *292#. Bukusit number 2, ak bukusit number 5. 400,000 ak 210,000. *292#. *292#. Ya cheng kita ni dia pesa juga.

0: Yes, na leje ni kito yon genye chika kwa yeche chita parikita kwa leje na gare bichi atijimi te yes, agare jimi te lined up si me te tachi fema lo
1: Samde, Timon.
0: Good morning.
1: Good morning, Timon.
0: Yes.
1: Arab kurga na mba yo.
0: Arab kurga tu kundimba kap kesos yo.
1: Iye na nanga jema tunda we. Mi jebio sa ne chili nwe.
0: Jema tunda?
1: Ya mange te chi ne nanga kila kabisa.
0: Mm-hmm.
1: Agi mi ba yongora na kubada uri sa nara kiburu ya ino ni ma kiri ya londia ni.
0: Yes.
1: Asa kabisa te tulikyo ni kabisa.
0: Mm-hmm.
1: Kwa kange ti ti. Mbola ba chit ba yon ma chila.
0: Mm-hmm. I'm going to go to the university.
1: Apinyo la kwenye migara tena
0: man
1: nabu wei ndiyo hii agiti yao macho ngaloli loga ngaloli ni hoi nyanganesa ugu ngaloli wabisa ngelengi onkwa kia mje mi abu na migo koko negimenye ake kia mewa moe
0: man
1: uinge moe ni ile moe ko ni ugura mingabasa moe My boy, if you teach a woman will let you tell the law, press your lane, you kill. Erubenegia, my tumology.
0: Man.
1: Over law, Magargo, I know. He laughed when you already know, Gabisa. We mutate labor with cars. Every two care a matching of my which I've got to whichever. I'm going to meet laugh when Nimatinia. Ale aglo wi onge mite ibar chuma so lok chuma bojo o ma me bi ki ingo se te boje ke o gira tebe aga nam pe tukre te lagni ji ba twa ongu ni me mi ba te ta twa onge se ne ba me tik ke so ma am jo ta la kwa ni am ne si ri bi ki bi Timon jo kai vezi ta te va siling ai to re te ta te va siling va kwa ni ve ga siling va ju mbi ga ko to re ti per ki si gin de to ban ta ti ne jo ro go mu te go to a ti ngo na de to na mo ai to ri vi sa ge I e vi ki ge le kin e vi ni ve le a ga sa
0: man
1: on gi gi ge ga sa lo ga ge mu te
0: Ongeye si nyone ta kabisa ko tor te chu. Mhm. Anu witu man mali amagunja nyaga. Amagunja nyaga na bojote na ara kurga tungulimbo kap kesosio.

0: 자기고시작 제가 셀리버스리고 대고시작 선문겐사이트 겐게게치엣 코너로 바타지팸에 투게탑 콜린지게치에 나타나버리 모차
1: 미세나드네 브라스타운고게데게 가나세나타노노 바나이로비
0: 예스
1: 아기부아동티오 아겔레진베투타브라니게티니마슈마 줄리아스비오타라멜리 엠피 나타노바 팀그레이트 김망고가들 스튜디오에서 비트가 스타트 고름베투타브라니 에네드그라고 차만 나타노바가 민티노바 에듀케이션 엔 팔라멘 Agora ne go chama na to bo kandoi tul jaba bar kitab kalenjin kalenjin kokas banam brus ko ine go mesen na bo ngajaret engaga sarta ga tuli ago ki ni net ko su ko te lep studios ko beta ga sta tulang bagenge eng petu tabrani ingel mushimu arame le go ina ki go ki principal na mamete te boys high school
0: yes
1: engaga sarta na go mete te ko school ta ga banam brus ne performance ga besa go mie engolimba county na to na bo nande ago
0: mi nande il salam nyana
1: ite tindiret
0: ite tindiret
1: e ngi mi mente ite
0: ko mete te ko rap cho singi cho te ga ilele ne
1: ya ga si
0: ya ga ite ko rap cho si
1: ko ga si ri tu man o ga si ri tu mete te yo gure ko isagam ko ga rabin e jo si ri tab jumnya agi ni gure ta ja sis nga da ra emalo so e to gulan to gul ko ina mishu ara mele nguno ko usoban ta tatam engulimba tindiret nga de 2013 ga giga jene net ko misongo na mpi na tindiret gonyo ga bwa 2017 oro ngime 2022 takinge gora limba 2027 2022 to 2027 agoy na kandre takenga ko misongo na tanaga ko kuna paroinda engulimba account na tanaga so kita sta ko misembe ta bar iga ni ko misongo net ko to de studios ko bit ka sta to ling bagenge enge petu tavani ye gita satai
0: Yeah, single tinge tena mutko magia soko kuye nyalu. Magia soko kuye nyalu. Agoi ne enbe tutabra ni ko meet school fees. Picha changolele ngokiwe glago ke school.
1: Yes.
0: Picha changolele ngokiwe glago ke school. Lakini enbe tutabra ni gemache ke nyoru nafasa. Ni mo gochi big school fees. 30,000.
1: Yes, mi gochi ko tumese mbi para ndo wishe kati ba school fees 30,000 mi tutabra ni. Ago ina kimi jese kinai daga mu na fasco da mu embito tabrani
0: yes
1: ogina makati tie bana brusco e jitu soko ngela mami ora taka o bate ki jitu soko embito tabrani
0: yes
1: ago soge tingu de telarane tike ti chaka isinyoro tata tausa niju kira dr makati ai we dalang ti ngan galo soko ngro na tambito bana brus staff of 48
0: ash staff of 48 ago tata tausa ni kai mu tike ti check 32 32 kabisa aga gmagele itil gito tika ti tayenga chitugul
1: yes
0: tangele to miyo legi en soko ogi mache man school fees kego nin school voucher kisere ga ne tabla kwet admission number aksugulit Nigo magigo nuko rabishek Sigo teta school direct Ngele mima ambicha mwachengo kasko legi pesa Ako tili getu tika tit Ako mwamachengo pa school fees Lakini chuko kwa gigo nuko school voucher Sigo nuka ine tabla kwete Admission number Koba school rabishek Akono wale matucha mibi Checha angne toko Lakini tatati chuto soko Star 274 hash
1: Yes, star 274 hash
0: Star 274 hash Star 274 hash
1: Yes, star 274 hash
0: Star 274 hash Star 274 hash
1: Yes, star 274 hash
0: chutun soko sibiti sike
1: Embitu tabrani
0: Embitu tabrani Star 274 hash
1: Yes, star 274 hash
0: Star 274 hash Yes, chutun soko
1: Embitu tabrani
0: Yes
1: Nata nilagoni ngot mising Embitu tabrani Religion chutun soko Enga Embitu tabrani Gisiki nafas Nata nilagay Legend chutun soko Dahilag ito ngana Star 274 hash
0: Yes
1: Yes, star 274 hash Agi chutun soko Higatin in wertake bana bruce ngum ngure ne koske
0: koske
1: ngure ngure molonek engolimba nanda hills inego pn ba mushimu aramale kala kai mwa gore ni

0: Kenya.
1: Kwa vile sasa rais ametupunguzia mambo ya subsidy, tunataka mbolea ifike kwa wakati wa panda, wakati wake.
2: Logo yake abemit in Touch FM.
3: Kitab kolejin karo iteta saite somog nabo karo nin petu tabrani kasaratani tu logo yue kibai meten koindo kigurenon waldon por chute petu tabangin rani ruto iten nabo paishoni kibo bandab thai neoy president William Ruto in county nabo narog in rani ko ruto chin kondu in northern constituency nabo imur wadi girawle teta takalum da gaya ta paishoni ke ter ter chibo bandab thai chibo to or tine ek aksu guli shege shege gote cha sarkali in constituency in northern in petu tabamut ko miten kondu in northern kibo bartan bo narok munot kata matai in paishoni ke ucho tanago komo vile tum kai anana tumah kai kutoe kambien sechi yata go nyolu in kondu kibo kibo bartan ichi ili paishoni kibo sarkali kusha bage kwar urchi pi kibo imeta paishoni ga Chioko ya iko inenda tenisubi ko ngalale tenubo President William Ruto Yigon komite ni nkibibara tenubo Narok Murotai ak Narok Murotai Katam in County Notoga nabo Naroga.
4: Na mii nimewambia juzi, ata kama wewe umelipwa, ata kama wewe umekodeshwa, ata kama wewe umepangwa, umeambiwa kwenda pinga housing, wewe uwezi kutumia akili kidogo ujue hii housing utapinga namna gani? Ato unakuja kutuambia ato unapinga housing kwa sababu kuku haiwezi kupanda stairs ama haiwezi kupanda orofa. Wewe tumia akili my friend, wacha ufala. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja. Hata kama umeambiwa kwenda pinga SHA, usikuje kupinga SHA bila sababu. Usipinge SHA bila alternative.
3: Kogo tiangta serikali kumani ministri wa somane tarabini ki ibutaba onji na ikip somani antake tule capitation into kini tab kini boko tesenta ikip somani nik somane nyuan kuma inko imuti atake tugula chuto na kolugu ya kumani bonge chire tin komiti nipo somane tin bunke na inende takura kume mba atap koni kiyonti ngatu tin nipo tin riri tin kaunti nipo nandi julia sabmeli na mawakule rabini chotan kubatami tab somoga ago kogi tiakta inge kasartan maganta amun maganta kotestai somane takuma in koimu tieta agetugula
5: jepunduk chubu kukun sergali kukwai suguli isi jepunduk chubu kwa jambuli pali sergali kita nagirin 50-30-20 higo rabini kenya ang tamin na tanke kukun jerube in tamin na boy 100% tamin na boso kukungiringin 20% kumwa GPS kurelease rabini juon time 20% akabote ya lugu release na ini ili jimaume jirako bala o suguli ama release njepunduk kondo tong abote alugonge release je kondo jota ko to release ndugul ko to magira na tamu ko ko ato magira nguna la siti ko to release ndugul abote le jota je 20% je patizia
3: kongololi ene ketishoni kusom kora arab meli ne som nge chire tin bokka vana in count tin bonandi in lo ni chetro ne miten ta e koneti ke chin chbo suguli sikke ther ther ko ger ko le mate ko ger ko tu tin rabini chotan ko sukka ne nyor gora rabin kallaga kubona agotle gutinotin ba NCCDF
5: sifuno je sumule kupche jin dumina jan agenge kupche jin ala tabu tabu je kubona no le sergal wo itin la ko tabu le tabu amu je kundu jula ale mame je wo kimo ni ni zim amu mame je gobor gulu wo je kundu jota je misho je nyoro je bi je kundu ngulo je nyoro ko ta CDF bi je kundu ko nyoro ko ta sikki bi je kundu ngulo je bonu ko met ko met ola do missions so jage ro ila 16000 kum je kundu jota bi ko mot ko jata jo nya lo wa sergal au wa je kitabu je au wa je supplies cha mo tindo ko botel ko tin jaba sigi ko tin jaba in sigi ga kya bunu CDF ko bi je pondo jawa ile butu tamage
3: chute ka saratan bara ve tagen kendra ne kongilel chineta baishe tine te sen tha ko nya kena se se chba hospital se ki babro rein county se che ther ther chba emet kachute kasarantan kongilil chino thunna in kasarata korani bunne kasaratanu oi konyoi ga peki bai me teru to chin sibita li se chotan kumo kinge konyoi sit agui in guni kubi kitha isi bunne kasaratanu oi kubavataka mati keru to chin sibita li se ke kumo kinge tore titin wasi giga agui in guni kuru to chini se te sibita li se kwa chicha guo suki agoi muti no thunna kamagi se ki muamuti ni kibati li linda aboror kuli beti samanu kwa ka mati kiti toi tamanak muti in pagolin petu taga tuul wasup ke agatum dai tab ke n bokrati ke shang in sibitali ago no tel kama tri setne ama ta subi te ke chur ko itno tanna ago en ko ne ko mu she ko te sage ko itno tan ko su ka kongel chin no tan pa bai she tne te sen tha e ko nya cho tno tin ko nases
6: Touch FM to get up ko len chin

data da gorom gabileta ke ko gale gib kuru inde wona ne kero gib kuru oi non je ne ga kama cho gabaran aye we gib kuru inde gale iwe me asira ke cho alex kumia gloria got says moto star kali zaide kole giwe se no anga sabaki kama on sa le jin sai hakuna kubembeleza mwaunti tanne vile inafa kole iwe me sata kasa nyamu ama cheche mwange be soko huru Atame soko huru na tamga gegere. Igere, mi tugena.

0: kitab kulincin kagoi teta said lon bobeta kasarta no gotina van toisine lugo yek bai mente no gendo kiguranon oldan bor kago parasta president William Ruto kulewin diko toge narawe tab taman kinyini ton te sitin bore tron bo class b ninge tege salga in kauntin bona kuru akwa gwi chebolin kauntin bo bometa go teta wi kibevertan bo isar tuga kot koite eno sain in kauntin bo narog kamara bruto gule orano tan ko tor singe kot ni sing ko tu yame ngi ba kaunti si chotana kaunti sa lagen pandap tai nenyuan ona li kan ko yonte sire tin bo mam bo leon ne mitin ne murwa digir kauntin bo naroge kamwe gon rin no tan bo imet kule te se ta gora ser kali nyin ko te che siro shek taman akte saba jelela shago in kasar tan bara ye tagen gen mit ta e ko in di ko yon ta lagen siro shi chotana wen di ko ran ko oito kon rin no tan bo imet rabin ke ti billion tagin ke kenu chain ke teaching university ne gmoita in kaine tab ne gem bin bo e morwa digger notan go johanna ngeno ngonga kago teche president William Ruto mengi kibai morwa digger in county in bonaroge ko sto in geche margeta go gimit kibagen ka subite ko tai constituency notan in bandap tai ola lien mambo leo ko teche gora ra Ruto kondoicho kondoike bo ke bevranta ne chema kule nyalu ko sto in ke che ta bik bai meta mun notan ko bo tir sino se ke che kabe te tum dae ten bo karo ti ke in ke be bra ta ga
1: ame ja wa ga sa ro mie mom me je je mar ga tum goro ni kalya bi ga bolen jin so tum dae ge goro ti kalya amune mom me je ngale ja ga sa ye ina mrungut ga so ame ja wa ga sa ro mie ye ina mrungut a ge wir ne bor ngong kot kora anda ge goro ti kararon me tingu O gasa go gas komie mame je besie mame je mukutano ne gya yo gyun so besie bi okwe piki o viongozi oripke ti aga tu ne viongozi mat ko ginye ne pye bi ga ponenjin mat ko ginye ne tundai korati ga blago ga ponenjin agi gure ge viongozi kama yo ga kwe viongozi okase ame janga lo lo ga boga okase anne ko ando inde tap kenya rani ko galia suwa ko ande do ap kenya ni obirge bi ko lenji obirge amune o gas komie mama jenga leja
0: kama arabro tawle paishoni ke chete se ta in constituency no tan ko in goni ko asubite ko ipanda ta go kong do ine amune asubite bereta ap kakti chino sikki popula to shiginat kan tul in constituency no tan ba emurwa digira
1: kiongozi ya ketu ne miyu ngoti tumdai koratiga ne borngong ke tumde koratiga werita polenjin chep komet anango ne borngong koi jita ne mujinga na bamisho mami git ne yu ogaso otu yebiju ame jabi gabe murwa dege ko kutina siko yo gis paisioni kubar kobanga na pandap tai ne boyeme ngete je paisioni chu ngete je gele sige sabche ngete je sukuli se chu ngete je gele sige sabche kete je banganeta mungaret kun epsoko ni kete je sike sabche kete je university kun ame je batte kete je so sabja bigap ka ogase so ogase sasa ka banganemet ni ipotunya konyo sangwarenye

Aya haya tendo na to kabisa ne ka ko mwawe jingyo ko ya kama siru tingi tabu tab tendo ya kap kala sunete sa samang mute ko ka ko nyo kora tieni de tena ka ko tena gi neng nyong kore tena kara rang kabisa ko tena ngale jo tong kore tena kara rang aga tinye ka mung ne tale ka nyuri gas ko yau.

0: Ani agaweko kimnamgot. Aya kasaire nyu agaweko kora geleji sokodi status 74 ashka agwet kasarta nyu nameje ajembi goying. Jagi kajin 100,000 inguni status 74 ashe a kopata bona sameji ebita nyu nameje ebit kabisa nagilen ebita gigas agiguye agiyagi nagima. Koyuta kanyun paranda na inege nameje ebit kasaire nyu ebit komieo kalei kagoit kasarta naje ngibi goying chokajin agetul 100,000. Ako bichoto koyeng ajenge kouni ameche chito netai netom kotech sokoni agoi nguni chicho ko netai chito nebo aeng ko chito netom konyor kikongete tetutietab Sheela agoi nguni ako kainyo sokoni kora labda kainyoru bonus tom inyoru bonus ko boroindo nengung notok naakonin rabinichu star 274 ash direct duket number 2 chitugul ingia duket number 2 nguni kakonam notok eng dakikaishek somok ameche kobit bichoto Tatya komite rabinik cheititoi 1,500 chameche kepchechi biik 1,000 komite nebo biik muut 500 komite nebo biik 20 haya ongesereke rabinik chotok cho haya 200 kochang na mangen kotoo muchi otar so ameche chutu nguni bonus cho angalali sinye angot kutukai nyone ko kasarta nakamwa kitiongoni koyoto kole kitiokto cha kamwa so baraindo neibaru noto kole kait kasarta nguno iweke sokoni star 274 ash labata koi duket number 2 ngoronye star 274 ash number 2 imagine my gas tiyo genyo mami jina ako ingyan haiya lai mami jina kako ingyan ako aje nganu ayani kako abunu soyet kabisa anyo nyanam simo no itinye no ayani ije grabi nung sogo ni star 274 ash ina kuwa kache ngumu kweli ino star 274 ash number gabi number Tu mami jina kako ingat iya wewe takeju tu angkut cita agenge kole agenge gitu ngono tu ya gilip jot ana no tu ye ak 100,000 imagine majabu ya ulimwengu yani iboishe siling sosomi agenyoru 1,100 eh nita leji nini parainda komite parainda apke ketukul mara ko inye notan betu tabra ni joko nyor betu tabra mutko kone nywa betu nota betu tabra kone ngung yani kia ketukul kote tating sabetu apchi so mete bi si lusen pati nungung nakakonyo kabisa star 274 ash namba ngabi kimite duket namba 2 nguni chitukul kerile genja namba 2 star 274 ash namba 2 labatu kabisa star 274 ash namba 2 ngoro inye star 274 ash namba 2 heya wewe orodi chito nakakochapchapit kikurengo Eye we gigure Paulina. Ige Paulina ga jisilinga ta kagigo aji Paulina 1000. So ibaru gole takotoma 1000 je babika ngwan. Orori jita age ne gigure in Martin. Ya ne glen Martin. Martin ga go nyor jiga age ne 500. Eye we gongwe ga pesa igere so. Iko sa nuis age zise ga pesa go yo mai ga skin te seta. Labato status 74 ash. Saruji to kulto get na bangabe. Duket number 2 duket number 2 kenapa sih meta geng Touch FM hello hello Touch FM
1: Rasiran
0: woi
1: amna la basu ja Rasiran
0: jamme ke studio
1: ura ke sa sa na bari ke lagi ne ana ami lal gar yani ne
0: ehe
1: ibe geng ma ngala la ra sare lagi ne
0: woi
1: tibe wadi dai
0: ehe
1: Kole nda majo ba kole hii kwa hili unyuna gara asere mkwiti kwa hili
0: Angu nato nakapute ngu na ndugu yangu
1: Nakapute acha nabari kiko hili swami kwa hili
0: Nibonga nye mwao
1: Kwa mba sijui nemia Nemia sijui ngo
0: Ngotepsa jengu na nyuna nata
1: Nguila ajipa tu Zikyo hili
0: Haya kongoi missing Haya kasaine nyuko nato nao kitu ngani status 74 asha Tago itisai tilo agebe beriat kasoni ni ungui chukulo limi Keri le kina mama shukulika apu chikoni ncha imeansa Aga sa agine ka kwa marube ya tinguli Kata waga sarubu ya chekula Mbali mbali Kika sarubu nipa chekula mbali mbali Ya kitipi mkukwe tungu na omi agene kakarangan sukuma we Omi agene kakarangan chapati nyun Omi agene kesus pento Kami agen naga kuanji mnyet kabisa ni kika sarufu kabisa ika sa taki putul lagi ningile ni kir chaba goreng unto mangot kilal ma kabe tu ni le sige liyanye kago yung suka chira ni le natin yan inge ni lagi muteke kakati ete si lagi koye ke nyamagi katke kale nyagata si nyuru jita nama kitore jajik siro Itepchek nyo kebirun story nani. Ageribe iwe. Ipoyaji lenguni matakeami nyingo kityo. Abote alakarga chacho. Kelechin togo nganyun. Ara masikat koingungi. Iwendi kityo. Kele kityo ngon obwa kakwa achuntakinye keamishe kakwa. Status 74 ash na magapi kwa sere ni duget namba ngapi namba ngapi namba ngapi kimita duget namba 2 ya tukula na msimi yeti nyo petu tap kina mama rane meja arobi kina mama chemite in conference nyo kanya aro nani mama ako runi poti yepta mi conference yes poti yepta
2: ya mune zara
0: chame ke kabisa
2: amune halamba studio
0: chame ke studio Karibu sana Potepta.
2: Ongo ina makivi silangi bo.
0: Makio.
2: Nataune langatin lese.
0: Oi.
2: Awe itamogori indete.
0: Aha.
2: Ke kuri ya jabasa Potepta amgango. Ang mashabi tugu lesere.
0: Aya.
2: Silangi bo.
0: Kongoi kongoi kabisa Potepta ingo limba in sotit kongoi kabisa. Eh agi gil ke but chepta ngu na ke butul maile jara ne gari bulan chingu na ka go betwa u ya ma ke mera ay ay ay status 74 ash number 2 ka go it kasar ta na jenge bi go en chike go chin 100,000 ga me ja jenge 3 minutes kitung ni jenge ga bi ti jato status 74 ash number 2 me ja chen kuni chutung kuni kot koto mi nyoro ke I chutu kot koto mi te so go ni chutu ajenge bi jato directi Tatia jia kia tukul newekse kora kututu sak bonas kututu minyur bonas iweke nguni Achengi pichota kwa hii amecha acheng Yani nko achengi pichota kwa hii kumera kora kwa hii yuku noto kakichengi Ije nganu bonas Ike ireso Yani tukul nchifere simbo na status 74 ash number 2 Status 74 ash number 2 kwa mga un Iromano in Christina to minyo Anginye in Chagobo Kwa mwane isaya mbito ni Angin Anglesebe to minyo agenye Angita negure ja porga ke keter obwao mato te pinyo agolenin ameje ameje sawa amenyone kite chagilenin ka ko saisinyen ameja awa amewendi konita kora inyi imiji nyo sogo ni amenyone ngawe ko parabini ko to minyo Status 74 ash number 2 ame jage jita ne chap chap kabisa ki gwa jinyo rabini kie ki status 74 ash number 2 oroni jita ne tae naga kopit pwana oroni jita ne tae naga kopit jita na naga to mo kote so goni aga nyo nengkuni jita ne gigure hey ayya kurum pachumpe kaine ni taga nyo kile Adrian
3: Tomorrow.
0: Hey. Huyu ni mkeni kweli. Kabata hii petuta abrani anjun kako jor chikelu mia moja Adrian. Anangile na Adriana. Haya, roni jita ne baing. Kabet ko kenji jata ne baing inyo aga anyoru status 24 ash number 2 ganyaro. Dia soroni. Kigure nga kigure sedi kongoi missing sedi so sedi akatrian ko jaga ko jot ke 100,000 age to sasa nguno ko sedi nu amija mutino ko yumbare yun 25,000 ko ichibik taman yes nataka tu pampane kapesa lazima inyoru 25,000 amwaon lazima inyoru 25,000 lazima inyoru 25,000 ko jaguk status 74 ash number 7 labatunguni ago yini Enyu kejenge chito na matindoi simet kabisa na kiuse. Kuti tindoi simet na kiuse. Inyo kityo nga lakini na ile kikoni mpona asichake. Lakini 25,000 kwa ngoo. Ingen kwa main. Ngani jamku ngen kwa mwako le ngoo. Ngani na mwako mila wala mwate ngo tane. Mwange na mwa. Lakini kuti meje 25,000. So long asi tindoi simet. Mwaji na mlainda mwa ginda simet ap chito netindoi mwileka. Koyanat kora ko baru gole ka line ko gabunu simet ne bayin yani detected ni konay gole line ba simet ni ko gabunu simet mulika So jitu nguni watu wati ya mulika yani magigasi magigasi status 74 ash number 7 haya ya tukula kere Grace tanu ya kina nyungu ta kwa chikina mama nko mwa Grace kenyo rutenda Grace
4: Serem
0: oi
4: jamge
0: acha mege kabisa
4: uge ma uge kige chapchi nore atpeche kwa mesa kinye
0: acha kia kia ke jo be mali ale jige to mata ke am jo ya ta le jige to ga na ga ja pe
4: am an na go an tin ya gustiria na le na me gare pu
0: oi bongoi
4: gare pu ga be sa inge le gin ne ta ko go squani
0: inge ndai mwa ile en gare pu su go ta go serious kora go pet na muna ga ma ga ingwe ga ga ja ko ko mami
4: dale na ma ki la ji to a bi jo na ma ki ga ba wa to to gure jo so ta nu a ma ki bo ti ta na ga ma da go ti ta na ba ma ga ga jo so en li ba che mna ni a go re ji na en ge a
0: yo
4: tu an je da jo so pe
0: jo so tu
4: ye na le le ni ki go a ju an je che so nyu te gi ma mu cha ya yo
0: a ya
4: le gi go a ju an che so nyu
0: Aya kongoi Aya kongoi missing age nyorutina to nguni nguni go wing samengu ka go le inge na nein Aya mauna to ginye Grace tanui asam Grace tanui ale singi bi tu to nguna ko negit koita atlanje ke bwa sang magi ko nyo geta jenen go amungin gele demo men ni wendi ko bete na mona ka so bete neto nguna ya jenyo ge katenen sanga gele jin ki ara mwa ba ke le ne ko bete ndugun te mwa ko ya ji mwa gi ne ke nyo na gi lagin bu karu bete ke ne ge mutu status 74 ash number 7 ni chutungu ni kasene ni otuye akep konde ngenyo rutina ne ba Josfata Pastor Josfat Kirui

0: gelle gimme to duga bi mona gitu ba tegi tegi gilge gitu ke gostoni ne nore no tegi ne gene ma pema zana maji zana gitu lengo no tegi mi tini oni tati from hello erai di tati from hello
1: well done era terer
0: yes my friend
1: na tai rai ne gane
0: e gabisa we indigo
1: atta serta na ta ton su o ko ne ku ki ne che na no a ba du che ina sa ki jo zero
0: eh buona ben on
1: ben di le sai go ba
0: ah ben di ki ke le ne go yal ne tu ki che go mo mi te no
1: ki ke le na sa sa go mi ta ni to ali sha ke
0: eh
1: eh ta le sa ne tang mang ke cho
0: yes
1: ay go ni ni le na ni won oh la cha go kai kai go boy di atta sa ba go in ka pa tu na bang mo
0: I gin na nyu e ke be sa we
1: ya ni a go go go bi go le
0: re do yo na ra tere yugo na gombo je betro ta yi te so amba ka point oh eh anje we amma ja nigiri le ga se so in
1: kunwe
0: ga ble ta ke we ko ne ho cha na bi ga basa ko le mo ise le ta ina ge sta ga basa e gabi sa we ginyo sino
1: tani
0: mi te sai ku bor ga ber ta no no yuta pa choge no yuta gere ba wa
1: tuya
0: se le chonge no e gabi sa lin me zile ngonyo ko tile ni ni oni ta isu me gwe ni ba ga sa ro tungu
1: ni ko ni mo anda mo ni ta ni ba chor ta ni ta na ba na mo li
0: eh
1: eh ni ke gu se su me a gu ti ni ba ni ba wa mama wara
0: e gabisa
1: beldi en ta go war gi nyu
0: a gi gi ti le ya ma ga si ti we
1: eh
0: i dip gi do this tu anu gu ja nga gi le ha de we ndi ora ma mi ma go sa
1: ai ta ga ta ma mo ai na lyo
0: eh gabisa
1: Gogo
0: ayo itaka tengi sokiyo sita ndende. Anyu ndiri
1: bovisi
0: nanwe. Ari bovisa basa na tonzwa. Ah bye bye nagas ngale
1: jone.
0: Eh thank you sana. Migo sine vigine jipuatilia ne kabisa. Yani ngemwa giti ne goba go deskino bizi note ne nyine zingile nongi jugo sene ne. Kuno to kutogi ligi jita gitemba izi note ne. Eh agiri bovisi note ne witi go sene go mnye. Bachonjo gila kitu tache fomalo.
2: Tamke ndugu.
0: Yes my friend William Zangiro ye.
2: No tanga bisa chondru ne siongre ye.
0: E gabisa chondru na.
2: Inge lagri bo biso ndugu.
0: Ba man na we gabileta ke we.
2: Ba man na we heri bo biso. Tariero koma gi bo biso.
0: E goma divers no ge we ge sabet ko koro.
2: Koro mwe ndugu gabisa ta we go tili che teni ye.
0: I go to ali je lengo bi mazuaru go mnye we.
2: Igonde bi mama eti ni twa ti ni bi man isi ni manu so igore rubo
0: ya nani wek jajaja
2: anago wek ta bi go fa ban de ko ek ta ja ngon du
0: le wek ta 720 igo wek ta 520
2: go ek ta va ti di le go rubo du ga ta wa ni du
0: yes
2: ki mi nda ni ju ngon ni ju rubo
0: thank you sana ta ti from alone
1: my brain
0: bana
1: Obi
0: if go ibe dwe ibe go ibe dwe gabesa we
1: wana ku jere umwe ke ya si manda utar
0: e gabesa we jona ku magi ku magi ta kinugete
1: magi ta ki gami ko adare na ko la ta su ye no te la ta indu
0: e ye ne ze
1: abo ngo ga ke ya ko ngo ku na ta wa bi me ne ga ra ne yo
0: kon lo ga ko
1: Agile
0: gada go bi mata gitar gora go me gururia
1: eh ba me ni ni ta wala ta awu ni
0: eh ye goro bi le ya ni dominico
1: ya ni abira go ni wo mi ona
0: ammi tu go mi ta go ripota ne ju bi si lo do tinya ngalo
1: Eh
0: ya ngeni ngeli ngeli ibe ga sahala ja poa. Ya bi ngeni ngeni ana lemi ngeni
1: ngeni. Eh gabisa we go langa tina ona ngitu
0: go le itu go ibet. Le
1: mba itu na ma tinya ona ibe bo ba ke. Ah ya ti ni ga
0: ke mi ja tu. Eh gabisa nyewe. Ba ngena me ni ti ni ba ti ngiro. Eh go le mo ma ma
1: Ah ja ri o ba sura akas mo mo ta ngo ta
0: ko le kalia sitinyu ki le ke tum da ni ko mangoro ti how
1: ye ba ri ko ni na na ta ze ne
0: ni le ga ga ya ni ne ko muoi we ga ya ni ne ko muoi ne ga bisa ki ku ti na ti ne ki mo direct
1: o ga le ma ba ni ji ga le ma ba ro ni na ba ji ga lu
0: e ku ko ro ni na mi ji ku ga ko mo tu ya nga tu ti
1: Allah
0: wana ngonda awona
1: ngana
0: na mutsi bomanna wa ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri So you mean about that I'm like a good day?
1: I'll be about that I'm like
0: a good day. Okay, Rosalie, got you, Rosalie. Yeah, because it's a good day. Okay, I'm going to meet Rosalie. Got you, Rosalie, and you know, my name. Dad, you know? Yes, my friend. Yeah,
1: but I'm up there.
0: Yeah, bye bye. Yeah,
1: no.
0: Oh, legit one.
1: I'm not going to be able to do it. Kongo jaga gasama egeso beni wan bai wan gine jito mulitana lai jidai ba jo ngu pechara vini
0: kasi te no no chame ke le onu aribo bizwe ka blawe ka bizawe
1: ko ko ko aribo bizwe ndugu
0: eribo mr le

lal tuwa do dade ngeng lal tuwan mo won ngeng won on tuwan kal ko ni kilio ni poise mokto no boise chu sume go mando sa mokto no boise chu sume go mando sa ko bogo chenge age mokto no kiburto no moche gelia nen sume go mando sa che chu ango maswali che bo boise ga eh ka go teb ko ni gol o magelion cho

deyat usin na bata? Chito ni chito ngayon tayo ko sekti sab. Star 274 hash. Star 274 hash. Star 274 hash.

nga si tanawin sa iya. Sa iya? Sa iya? Sinigle sa iya. Sa iya? Saya? Saya? Saya? Saya?

0: Naomi, number 029. Naomi? Naomi, wait. Hello. Jamge. Iyamune. Nyano. Nambata o mame. Nambata mono laga kwano gila omiga.
1: Mono.
0: Naomi nige ngolo letuane.
1: Naomi.
0: Oh, iyamuno Naomi. Migo mnye. Mnye no.
1: Ani
0: na ni
1: mi
0: aru. Iruwe. Uruwa ngo.
1: Apoye.
0: Hau baka apoye ati. O mate na ani. Mate na ani.
1: Mama.
0: Asi e ngunge.
1: Ema.
0: Asi e.
1: Ah.
0: He.
1: Ema na.
0: Matu au gama agata nitye. Ay, si garu ni le gonye.
1: Eh?
0: Le ni wa garu gonye.
1: Eh, gonyo ameni.
0: Gonyo si tam gonyo, ne tam gonyo na no.
1: Ha, ngalo da da gonyo na no mo.
0: Eh, mo engi de le ga ga te bene.
1: Eh.
0: Eh, le ni si gonye to mo ba lo suku.
1: Ta tum go ba lo suku.
0: Eh.
1: Ngo, ne nya na.
0: Hi?
1: Ne nya na.
0: Amu nya gab suzer.
1: Ah,
0: alende era, alenge vir
1: na
0: tera. Aja mader. Kila gona na paisa chukole songa la lasi e.
1: Ah,
0: kila
1: gona.
0: Hey.
1: Ah.
0: Hey. Simoye ni wane. Na umiwe.
1: No.
0: Kibure na Susana na bata aja feme.
1: Ah.
0: Mati era agene, mati nyangalji chagu.
1: I'm going to go to the house.
0: Mwa genge nege yote nguni.
1: Yote nguni wa number 5.
0: Number 5. Yaswe number 5. Gigi kagiri re. Tetiamo. Tetiamo. Hey sio kaa gusto kana manu sini. Hakuwa ogengo oh. Ana go go ki musiet ko mangi na man me roge ne ko ka li no ku me ga so dile mi no ga lande ri dia na ge chuchu star 292 hash star 292 hash